0: comme ça da ngay gëstu jang technique jang xam xam yu xol de nga xew xew yi xew na jamono yoonte jamono ay sahabe nan lañ traité won xew xew yeb dafa am solo soñ ma ngi nak yalla lim leen dimbalé ramadan tasawuf sila bëgg ñew rek ni sénégal yalla baxé lolu alquran ni dañ ko daan firi mais dañ ko daan setantal na ben ay bi wax nan wal kafirun hum zalimun bi ko yalla waxe efeur ñoy way togn yi ben firiga ta alquran baye da fay wax ne mu ne alhamdullilah ndegam yalla waxul wa zalimun hum kafirun mu ne ñi ngi sant yalla bi yalla waxul ne way togn yi ñoy efeur waaw lo bëgg teunk rek waxtaan rek la bëgg andi tuti rek taalikh parce que bo xolé lol non ñom xol niñ satantale ay ben par ben nim tedde pour mëna xol lan lañ ci mëna jël pour seen bop ak lan nan mo lay seen xaru len ñaaru wal kafirun hum zalimun efri ñoy way togn yi de nga ñom ñe alhamdullilah bi yalla waxé né efri ñoy way togn yi ndegam yalla waxon né way togn yi ñoy efar bu ko waxon ñun ñi nek musulman ñu bari efar lañuy doon yooyu mooy indi lii nii rek maanaam damay tënk rek waxi Mamal Sane Mbeek fi ñoom moom sëñ Baara wax ak yooyu pour wane ne xoolal yërmaane yàlla ni mu njëkkee si ñun avant dara ba alquran mu laltaayal ñu ko loolu noonu waaw ndax bu waxoon ne way tooñ yi ñooy xéefar rek ku nekk na musulman yi genn wàllu musulman yëpp ay xéefar la ñuy doon te boobaa du baax moo tax daal jine yar na ja bëgguma wax lu bëri parce que ñii seen wax ji jarul yokk si dara daanaka ay kii la rek lay doon ay gërmaane rek renforcé ngërmaane gi lay doon mais maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar ba si kanam incha allah
1: waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek di jox loxo ñi ma fekk ci bunt bi yëpp di ci doore ci Mbaye Gaye teg ci Bab si Ndiogou ak ñang bu Égypte maa ngi nuyu tamit Imam Malik ak jaamu yàlla yàlla mbin jib si ma nga pax nag kateen Serigne Barga yow tamit maa ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu Serigne Abdou Fattah waaw ñooñu laa fi fekkoo gum de ñeneen ñi ci des ñëpp duggoon wala duggagul wayloo waaj a dugg wala amuñu jot maa ngi leen di boole ci nuyoo bi di leen ziar bu baax.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Bamba Diam ñu ngi lay ziaree di la jox sa wàccukaay di la ñaanal jàmm di ko sàkk bu yow Bamba bi dëkk du dem comme ni nga waxee yàlla xam naa ni ko kenn mu neena yor. Bi dëkk bee kenn munta tax mu jëm fenn boo bëggee dëgg parce que dëkk la boo xam ne nit ñi danoo doy waar boo xamante ne ji xam nga ne lii nii ku koy def xam nga ne nag wax dëgg yàlla nus lay lijjantee barrière boo xam daa war a téye fuy oto di jaar wala fuy nit jàng dem ñu ko deggat gàddu koy lang woon ci mbedd naan da nga koy jaaj ak ñiy topp régor yi di dindi kii yi di ko yóbbu naan dañ koy jaay taay nit ñi dugg ci kàmb yi jën tànk yi dam oto yi dugg ci di yàqu non mais Sénégal li nga wax duñ dem yàlla xam nañ dëkk boobu duñ dem ak ku ko mënoon di yor itam du dem bu yàlla nekk wàccoo nekk seen président ba fab ku ko neex mu def ko premier ministre itam ñu àndi di liggéey itam Sénégal du mas a dem parce que nit ñi jëmuñu dara daal na ma yàlla baal daal jëmu jar Diadio Bamba ñu ngi lay jaare ak waa groupe bi bàyyiwul kenn ji la gënd rek leen di jàmm.
3: Sëñ Modou Dieng naka waa Italie maa ngi lay ziar man te man damaa mujj damay noppi damaa mujj tey ci suba nii damaa xëy ma ne daal tey du ma wax daal damay seetaan rek gaañ rek dama yónnee affaire damaa ree ba sonn rek man léegi damay féete woo ree rek jàpp sama njàmb tey digal ku ma jege nag nga moytu leen te buñ ci jógee kat ña nga ca pecc maag ay affaire yu ña nga ca pecc moo xam ne la ñu xewal léegi nag ay rap musique ci jàng yeeg lu nekk ak yi kenn xamul daal kilifa itam ña ngay def ay affaire militaire yoo xam ne itam affaire u ñàngal yoo xam ne da nga naan nii te kenn mun leen a téere Sénégal kenn mun leen a téye fi mu nekk man loola ma jaaxal yàlla xam na ni sonko bu ñëwee itam kum fi teg ak na bu bëgg ak loolu yëpp démb rek maa ngi koy wax nee naa même sonko bu fekkente ni jëloon na réew mi sama benn xarit loolu laa ko wax mu ne ma armée bi war a jël ma ne ko armée bi sax mënu ci dara xanaa armée boo xam da ngay ñëw di duma yàlla xam na ni sonko tam bu ñëwee fi mu nekk nii yàlla xam na ni lu mu bëgg a defar da fa fekkul ay nit xam nga bëgg

bandan yaay khadisat bandan khadisat val yaay mazab mi ñu yobbu ndior mem way tour wa nga ndior ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndior ay way mom way tour ma nga ndior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune ak alaj mat fal ndob afis alquran be ci ndior dam gune way ndob mi xaar isen bay ay way ndob mi xaar an marfal makhbar dum be gi

nodu yimbe jogugo mo wiyami bisimillah mo hokkam ujum na jeegum albansir lam yalla dingu jikko sa joodi may nuni fide sa nyaagima moddo hokkuma sa nyaagima goddo hadma.

albarka ka da wuti nan dun gubo ita wannan yaro ma hannu wannan da wannan Allah ta gile di maladi wata gile di kisa lady maladi wannan hannu don ta da bazar bala di nan da fojin ban garan nya mala kare biya albarka da biya albarka lady kisa ndi su juma ma hamena ko yi su dofa ma badar ne don ta ko su mari di malam ndi kisa subu ka ban gudari dole malai ya ha metre sa fa tawado dalla ba jali mo refre bo to do so wada garas o so digal sa wada kabina ji ndiya malama de fi ta ba la fajal fajal li ta way lekin goti ngada ngara fare yana de wali ngara ba de suturi mel jaa la dingal malama ngali ta an ga shin lombo gonda fo de malanga ti yimbe ngabo tori yimbe biya kari ko beddo dungo ko na wana gro bone alla dandi mal du faida ma wala faida ngol yalla banawal su yama way hamadi lam tanu yama pukka da ara hande inde su yama ka moddo no sonu yima yeddata dal fi dina jara ko yesuma he su ban tampina hore mo mari galla ay wada wada hen bafal jamdi winda na tension sen mesa del don dadi bondindo ko tampinde hore mu sa bawni yesuma gor yetta tanya gor be

ndesalfo musa sire hamadullah ne hali hala hala ka kadi ko min cedi wonde ko seela da fe ko gonga wonde kadi seela ga lakune mabbe wona seela ga lakune ne do belu musa yaade yaade belu sayi hi belu ya sa dare mo belu doro sa da fiye belu heba da doro ha nanan ni wonde ko biko moddo sayi kadi yemin cedi du fonon min am bado bando wonasi sundu kadi so nasi sundu wadde pere on tengaso bonnani leydi ni bonnani sundu jam jorto ni ya

Mahmoud Soumbali Kumbali sa wala passé xam na di ngi ci bayna ko baaji Ali Demba Seydi Allah ci ndi Bukhar man di jabi galay ji Soumbali wété dar bi xay mo wana ma ko na wa fasu fofu na fasu ta yanal barka do bi fofu mu ron nak fo xamadi lom ko minam ko kursi ni kadi tawbe am teddu ngal ahali dum kadi gilen natan fo yow gila koy nantan bo do jure inde makko 10000 francs wujun nak dum al bank seydi ndi Monsieur Omar Sy to ci won bonnani son bonnani san nago do wonno do bonnal le ni wala si suru ndu ene hani ta do wadde presenter nde wonno o bonnani bangi mo hen so Moussa Siré ko banno watte do mo jogi mbellam ne mawli mo jula 1000 francs koy do inde hamadi lomé inde sugada kadi joni Omar Sy ci lo mo metan ton wadde presenter wul do jonne nde jodi do dañi mbellam ne mawli kadi badante do banno kadi hore mako mo jure inem kadi temen nay mbudal bax yalla bi so Omar Abbas ko kaldo mi ko kay ko gon wonde ko biddo mo do wala sedi wonde kadi o metani tawde kala do woni kadi wala sedi wonde bando wacce do mo welti mo welte badante do bando mo welte tawta bando mo welti kadi bado bando mo juray inde jodi be wujun rengudo albarkel

tuju Khadijatu Jaay Khadijatu yaay bandañ Khadijatu bandañ Khadijatu tawlo ma samb mu yobbu cior me mu wayul tour ma ci cior Senegal yepp ngi joy ma samba ngi cior me mu wayul tour ma ngi cior

jam yalla jam yak sekanda yak atuman ma nday ngone teunga geej abou demba baye mar ma ñu jam jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kere ma xaan ma dess teñu ju ngoy man sall nday ma xoro je bur geej ak mbay nday ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi kam solo xama xé molo xama xé abdou karim tufna gor ta terna jigen kalsun kafsun dubukin dubukit dubu fa yalla bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi kam salali muhammadu walali muhammadu kumba sara nguru nguru dumbe nguru tamba dumbe jasiki tamba dumbe jasiki tamba dumbe kufran toke takasumu toke takasumu toke luy metti toke la tandiri tandiri ngafu ngafu fardan fardan fardamana

sanku mbey bop tuddo yaaye sar na ko tebe siw babu jey fi la jaar biel tanen mako fiir rebel ñay mako laal yak sar tebal ci di mako nax daan ani jey job mi ñoo saw jey job wa jey job gep ci bu jey bay sor mu laal ba sam tok dal ñu gel ne bu ko bolé muñ ku nam jey jep mu ngay nuro mom mom dal na ko ñaar yoon

Mariet, Mariet, jij in de maren, ze malingerbe. Si pite kurinja nga ce bakkel ma dimba sey ma ce golla re ndaw ndey mare ma abdoulay kat simer ak ñi simer simer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalam ngi lam bañ

sagar sakkan bamundak sambum bangate si sabundu kar ngatadde bagundi jot dole wor ko dal ko si sakaw way jabon kitu saro mo jappani ko neex.